0: kwabe pa no fa so okoshe sa wuram ho mi nim so mu ye fumu wo ka na koshe wuram da bi stc ntisa mpeso obuwa eye stc kumasi to akra akra kumasi kumasi takra de takra de kumasi tamale kumasi kumasi tamale omo kumasi asafo anoja ye friends asafo labor run about no total filling station na chiwa na omo wo fre omo na wi nu adofu tukwan china kontufuo mo amoko fan club fo mo ko yi mo nyira mo fa eye stc yedoba kwa abajo mo fre wono mo na mo buku yi 0244 412 06 0116 0244 412 016 na mo ne wono mo akasa sonic beverages for any omo na akofa new drinks e de aba I feel is a Sonic Whiskey Cola, a Sonic Lemon Rum, and a Sonic Mojito. Come on, new range of alcoholic drinks. And omo dia ba market ni mu. Into kwa no a pensa papa webi. Kama papa papa papa papa papa. Ah, wono mu a otu mi say yes. And sani ye kama. And sani budin any Sonic Lemon Rum, Sonic Whiskey Cola, and a Sonic Mojito, sa Sonic Mojito no. We are the team that is going to say crack up. We are chef. And say about just so. Unum dia team say aye chef ankasa. Upe biya tano afre 0550006667 0550006667. Na unim penyo for atutrim komo FDA aji sankra tui. Ede atumu inti umumbia uni haubia amuzu pi heba mixa nu ujaso bema ubemu ubemu kikawu ubemu kikawu wanafe ubebu uwanu uwefe pa susunadi ubie suwa nese adika abu afasu bako udu uu mbako wanasa tu afasu na ipuba saafi na ajin saafi wense na adenukurese uwe aese yenyaba ni abentia yes anka abijai nsu jai di enye jitu di bakusa ba maybe santu clean what did me ye emuzu pi heba mr bcc o ba ma bi su ho no ne ba ma tantan tan se korogu ho ah enye kura pebina no num obebu a ne sirim ni sirim ni tum fim fim ho no no lie bi da ho no no he se white white bi na why is even omodi ana kope emuzu pi heba mr na ne ma nkoyi emfa emma o eye dru obie hie bie upe bia to a na akofamasi bia na se emuzu heba clinic tafunsha eso emuzu junction doctor number 0247 776743 0247 776743 na one emuzu atwetwe enkomo pbbites pbbites eyensa ensa papa ni ye de myopia ethiopia ene di aye grain of yeselim na di aye sai incentive team so wonu a e boost new system no papa kama me ni pedu ene tanya na hoto wonu ma ho twetwetwetwo wapot nse bua no wi ade che sensa na bo na wo bodu nyina tutu na ho na nyina ayo ya ko pepe bi bites nanunum e kama no hangover e china sey no a na ye kwa yi a ye di to ye ka mu ye kwa ya nanunum bi ye nkonum nsa boni bi a pabini bites PB Beaters enwa na wehia uko ba bia ya bisa na se wo ye champion pa dudu mu no fre 0202 0203 398 707 0203 398 707 na wo ne wo no atwetwe ehun enkomo na afi ya ji wo so okay na na bra na na ene de obufuo a obufuo mi hu bidda obufuo mi hu wo sa obufuo bidda o ba nsusu sa kura bible na san de bai unim se facebook fo no bifuo fo sa da na me ma mo mfa sika na ntwa ko ana nsa na bi
1: ana ti me un se
0: ese mi protect na anya hwe we mi guest ese mi protect no
1: ese me de udwa mi o
0: mi ndwa okra
1: enipa ne se wadne nsa beto meme so
0: uti
1: ti me nya maaye no ti mi o ka sa
0: twa na wutwa no no
1: sɛ me ba
0: me pɛ sɛ